me bati ay, oh ay. No ma sengpeta bo banba, wena bo right, wena dali wami. Joba bo funa manamba, ene ngabe samfone.